0: Ọkụọla elekere atọ nke ehihie. Tata bụ Tọzdee, abalị mbụ n'ọnwa Ọktoba, 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM, Enugu. Na mbụ, gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onyeisi ala Tinubu ebinyela aka n'akwụkwọ iwu ego nke 2025. Nwike ekwela nkwa na ọ ga-arịtu n'ọrụ ma ọ bụrụ na onyeisi ala Tinubu enwetaghị mmeri na mpaghara isi obodo anyị bụ Abuja na steeti Rivers na ntuliaka na-abịa abịa. Onyeisi ndị uwe ojii ala anyị enyela nkwado ka enyochagharịa ọnwụ Mohbad. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Aha m bụ Remigius Chukwudozie. Onyeisi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu ebinyela aka n'akwụkwọ iwu emezigharịrị maka mmefu ego 2025. Akụkụ nke anọ, ka ọ bụrụ iwu. Onyeisi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu ebinyela aka n'akwụkwọ iwu emezigharịrị maka mmefu ego 2025. Akụkụ nke anọ, ka ọ bụrụ iwu. Iwu ọhụrụ ahụ gbatịkwuru oge mmefu ego 2025 site na abalị 13 nke 2026 ruo abalị 31 nke ọnwa Disemba 2026. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisi ala n'ihe gbasara mgbasa ozi na usoro bụ Bayo Onanuga kwuru nke a n'okwu wepụtara ụnyaahụ. O kwuru na onyeisi ala binyere aka n'iwu ahụ mgbe ndị omebe iwu ala anyị kwadoro ya n'ụbọchị Tuzdee, abalị 29 nke ọnwa Septemba. Ogologo oge ahụ ga-enye ụlọ ọrụ ndị ministry, departments nakwa agencies ohere ka ha nwee oge iji rụchaa ọrụ mmepe obodo ndị ha malitere ma jiri ego a kwadoro mee ihe nke ọma. Onyeisi ala Tinubu kelere ndị omebe iwu maka ịkwado iwu ahụ ngwa ngwa. O kwuru na nke a gosiri na ndị isi gọọmenti nakwa ndị omebe iwu na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma obodo. Minista na-ahụ maka isi obodo Naịjirịa bụ Nyasi Nwike ekwuola na ọ ga-ahapụ ọrụ ya ma ọ bụrụ na onyeisi ala bụ Tinubu emerighị ntuliaka onyeisi ala nke 2027 na Abuja nakwa steeti Rivers. Wike kwuru nke a ụnyaahụ mgbe ya na ndị isi otu na-arụ ụgbọala na ndị na-azụ ahịa nọ na Po nwere nzukọ na Abuja. O kwuru na ọ bụrụ na Tinubu emerighị n'otu n'ime ha na ọ ga-ahapụ ọrụ ya ụbọchị 17 nke ọnwa Jenụwarị afọ na-abịa abịa, ya bụ otu ụbọchị mgbe ntuliaka gasịrị. Wike kwukwara ọzọ na ọ na-akwado ka Tinubu laghachi n'ọkwa onyeisi ala site n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya a na-akpọ Rainbow Coalition. O kwuru na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị na FCT na-arụkọ ọrụ ọnụ n'agbanyeghị pati ha iji nyere Tinubu aka merie ya bụ ntuliaka. Minista ahụ kwukwara na coalition ahụ ndị ga-azọ maka oche ndị omebe iwu nke FCT. Aka na-achị steeti Enugu bụ Peter Ndubisimba agwala ndị isi ọchịchị ime obodo 17 ahọpụtara ọhụrụ ka ha na-agbaso usoro ọchịchị nke APC ma rụọ ọrụ dịka atụmatụ ọchịchị ya si dị maka mmepe steeti Enugu. Peter Mba kwuru nke a mgbe o duru ndị isi ọchịchị ime obodo 17 ahụ n'iyi ọrụ n'ogige Government House dị n'Enugu. O kwuru na ọ dị mkpa ka ha tinye mmepe obodo n'ihu ma mezue nkwa ha kwere mgbe ha na-achụ nta vootu. Onyeisi oche okpuru ọchịchị Igbo Eze South bụ Ferdinand Ukweze kwuru n'aha ndị isi ọchịchị ọhụrụ ahụ na ha na-ekele maka ohere Peter Mba nyere ha ije ozi. O kwere nkwa na ha ga-arụsi ọrụ ike iji mee ka ezi ọchịchị dị n'ime obodo. Onyeisi okpuru ọchịchị nke Enugu South bụ Caleb Ani kwuru na ịbụ onye ahọpụtara ọzọ bụ nnukwu ohere nye ya iji nyekwuo ndị mmadụ uru ọchịchị onye kwuo uche ya. Onye osote onyeisi APC na mpaghara nke South bụ Ben Nwoye kwuru na ya kwenyere na mmeri APC n'ime ntuliaka ọchịchị ime obodo bụ ihe na-egosi na APC nwere ike imeri ntuliaka niile na 2027. Ọ gwara ndị isi ọchịchị ime obodo ka ha soro atụmatụ Gọvanọ Mba ma nye ndị mmadụ ezi ọchịchị. Onye nta akụkọ anyị bụ Ifeanyi Nwogbue kwuru na osote gọvanọ bụ Ifeanyi Osai, onyeisi APC na steeti Enugu bụ Martin Chukwunwike, ode akwụkwọ nke gọọmenti Enugu bụ Ọkammụta Chidebere Onyia, onyeisi ndị ọrụ bụ Victor Ude na ọtụtụ ndị isi ọchịchị ndị ọzọ bịara mmemme ahụ.
1: ikede abiamuyeke
0: akụkọ egwuregwu. Onye isi ndị otu bọọlụ Portugal bụ Cristiano Ronaldo ahapụla ebe ndị otu egwu bọọlụ mba Portugal nọ na-akwado maka egwuregwu ha na Denmark taa. Portugal ga-ezute Denmark taa na Nations League tupu ha ezute Norway ọzọ n'ụbọchị ụka. Ronaldo kwuru na ya ga-akọwa ihe kpatara o ji hapụ ebe a na-eme ọzụzụ mgbe ọzọ. O kwuru na ya mere mkpebi a mgbe ya na onye isi Portuguese Football Federation na onye nchekwa ndị otu mba ahụ kparịtachara ụka. Ronaldo kwukwara na ọ ka nwere mmasị n'egwu bọọlụ mba Portugal, mana o chere na oge eruola ka ọ hapụ ebe ndị otu ahụ nọ. Onye nchekwa bọọlụ Portugal bụ Jorge Jesus kwuru na ya na Ronaldo enweghị nsogbu ọbụla. O kwuru na Ronaldo ka chọrọ isonyere ndị otu egwu bọọlụ mba Portugal, n'agbanyeghị na ọ nọghị n'egwuregwu bọọlụ mgbe Portugal gbara mba Norway ọkpụ 2-1. Na akụkọ ntụrụndụ. Onyeisi ndị uwe ojii nke Naịjirịa bụ Olatunji Disu enyela iwu ka ndị uwe ojii malitekwa nyocha gbasara ọnwụ onye na-agụ egwu bụ Oladimeji Aloba, nke a maara dịka Mohbad. Ezinụlọ Mohbad kwuru nke a si n'aka onye ọkaiwu ha bụ Oladayo Ogunkpe mgbe ụlọikpe ukwu etiti dị na Abuja jụrụ ikpe nke chọrọ ka ndị uwe ojii malitekwa nyocha gbasara ọnwụ nwa amadi ahụ. Ezinụlọ ya rịọrọ ndị uwe ojii ka ha mee nyocha ahụ nke ọma n'enweghị mmasị n'akụkụ ọbụla. Cheta na Mohbad nwụrụ n'abalị 12 nke ọnwa Septemba n'afọ 2023. Igbo bụ Igbo, ebe a ka anyị ga-achịkọta akụkọ ka o si mee n'isi, ma gee nwoo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onyeisi ala Tinubu ebinyela aka n'akwụkwọ iwu ego nke 2025, Nweke ekwela nkwa na ọ ga-arịtu n'ọrụ ma ọ bụrụ na onyeisi ala Tinubu enwetaghị mmeri na mpaghara isi obodo anyị bụ Abuja na steeti Rivers na ntuliaka na-abịa abịa. Onyeisi ndị uwe ojii ala anyị enyela nkwado ka e nyochagharịa ọnwụ Mohbad. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916457070.